Api to, kulo Enisa kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampun.